야 미네 조가나 니슈메트파 차자스멘 가자 쇼쇼직 업로드 베얀탕 사가르 고스파메트 디소강 마스캉 서갸브나 얀티라가 페스파 아이디 직 렙차진 양 이누미레터 포 야리 즈괴 용나 야레스콰 듀스 탄차진 양 야리카나 타르챗 바서갸브나 디아나 코랑 마르둠 슈마리 폴단자 차자진 니아초눈 даран сахпа карот мишусаздрук басан кхемо миман сунис мобайли кана жох лене мардум шумари портал пика хунти скорпион жанг испиран сакс кан се танси дил лазянук янтитус булик чачаин иннан дюр гастит пе фиа кхчан чигин янти жанг скорпион ян жанг занзус пе скорпион спел кан мингтакс ин мисперан сакр гастити юнтус пор гэлба чуэ фиа рохчан данчазин нирнчан юлмюн September 6 Nishurs Abdullah Young Rose Zosta Chigika Manafespa Jagchigin During day Ngarchan Goskyong Pe Rigere Sil Tam Jagzin Gaz Khuri Tsegangpo Rigjung Sisok Siang Mimang Sifia Spale Tangskanin Ngas Vishu Hindu Parishati Dunma Benul Aqwami Executive Sadir Semet Ashok Singhali Spera Tangsin During Jagpyang Lo Chikstor Gubgyana Nishurs Azrugyang ko agral tamskhanin yang rgosos las benduks kongis ram janmabhumi tehreek po tangspikhut pos base diring ayodhya mandir po ngatanga zikspa thongen chenyot yang sode chenin nga khong na nyambu se phuchas cha men ma dilazyang khong na nyambu drese lasul khanin yang ram nandir pyang pran pratishtha khris po chana nga thute ashok singali itu yongonyotsu Achunun, Kwe Scorpion Yang Spera Mangmo Yut Ganikas Praspat Mangmo Chama Minduk Ram Mandirsa Men Mafe Peshesna Barfespos Kyalbi Fiankongis Shante Tamotanskanin Kong Pyupo Nangchiangna Samskan Yang Bawa Sales Service Officer Chik Kwe Fonon Na Stringmon Sak Choko Cho Malsaunika Yoti Inmin Yang Korang IIT BHU Na Graduate Do In Nang Kongis Rangpo yul nar si sok si fiyas praletans. Diana korang ngochan yutpi mimang si ngortaksin. Dirin kong ir geri si il tamjag na tese ngas konga rgakan mimang sagir gomal base kwa juzret. Yang singi ngir sana chesluxpo prochuget. Ngir inchan yulmyun ngates dile gozuxpo korang pespar gaston chik na nyambo ba chakanin. Gao somnat swabiman parav inmin. Loston chik dulla Lostong chik na ngichu sazdrugyang. Sazdrugyang nuk Muhammad Ghaznis Goma Somnath Mandik Shiskhanin. Yang diring Somnath Shikhan yang Baharat Ngortak Shikhan ni gar khorang ngozin chik lusimit. Yang Somnath Mandir san nangyambu gyamsuye chute ka lang siyot. Defya dichik ngates ngar nangyambu Somnath Swabiman parap rgaston po man lakyons. Achunun, yang pespa shmang chiki ka diring ngas Yang zap se spera tangnuk samit. Lo chikstong ngichur chazdrug yang nuk somnat ghazni shikspit tuspo chana dia lo khoranga Gujarat modera yotkhan suraj mandir shikse fangs. Yang zosta chigi kaltana di loa modera mandir poang shikse fang mi lo rgya gangse insuk. Ga chana skukhang po lda ne khorang lokhor chik songse inmin. De chana bim deo bachas lo chikstong ngichur sagang choskhan inmin. Achunun de tuspo skorpion sambatangshik. Gatsana de tsoks makrubrik chakaninang. Yul na hukumatyang rdiang chaksiin. Innang bacha bhim deus ghasni nyambo thamu bacha cha menma nginze tushigyanuk mandir po yang hachosel changs. Dyanana tsoksla somnan mandiri respa tsam na tsam po shtsigen chigyong siin. Achunun Modera Suraj Mandir Pikar Gyabna Respa Khachik Magrub Phokhanin Chuk Yang Alauddin Khiljis Dis Kukhang Po Yang Resh Chik Shik Sefans Ngatang Bharati Nishchul Zokhsena Skutse Zoste Ka Milchor Bat Ngati Nimal Chorbi Ton Po Zbrel Sket Science Nar Tan Poin De Fya Modera Suraj Mandir Tse Fya Ngochan Met Gujarati Diyul Po Goma Nime Ngoshuks ka drul bi yul danin. Modera dirin nime ngoshuks ka drul niyot. Yang dius mimang sagar tanchan shche fiyar gyalaz grad saliin. Di malsyang skor yang spawni fiya pespa malsarik yang kongi siri fiya lazzo mangmeg ba.

qurbayong tan di yul kuni ano kasa tana deng nga tanga dare nga ti ladakh sa skola zer nga tu nga tanga thoma za tan ki dare nga ti ladakh sa crown jewels of india zer ta nga ti ladakh sa du du title ji gozu baza baza ta nga ha ta ab nga ti ladakh sing ata pa to dekhu nga ta gazu ri nga ti ladakh sa tourist jaga ka to yuj nga to dekhu nga ta nga lake sang ka to sara nga ta pangong lake sok ka to pe lake te mo lake ka to ta nga ta nga somurari zer lakes ka to ta nga ti le dazo la ngati zanskar lo ngata ngata demo jaga ot ngata mountains ot ngata ngata stache zo tanga ta rivi ot ngata natural waterfalls ot ngata chu ot ngati samandar andi chukana andul bi de nala na andul bi chu ngata kafi fresh water ot ta dun la ta se fistan ngata turista ga dun demo chor ba sa ta yang gi se re se ngata ladakh sa ro kati ancient ngada monasteries bang mo ta jese ki ngati himis zerna thikche zerna ngati alche bon pa zerna lama yuru zerna ya kati zanskar la zerna dun ga me lo ngata nga di monasteries sun la ta sang kafi khu du purana monastery sa khu se buddhism religion fila diano ko mang po ta yu me ta di kal dun la ta yu ma kafi khang le ta yang ngati mane mehtapun mane zaruri jas ngati di ladakh se mimang suni hospitalities re tanga ta angrezi anok du ze bana ngate dim ngati mehman o mana ngate du ne khidma cho jas pe ngate khwa treat ba jas pe ngata mana behtareen in ta ngati ladakh example pura ulta ne tanga ti country anok to di wajah se kaam ke hela di minus di bahar na khani mil laga tur ke ala cho se treat chu ne gure ngata khwa khwa na bu bartao po ke ala duk se di dis kori ka ngata ladakh sla mana kafi mang po dia no tourist local tourist bahar na tourist ho ta tara ngati ladakh sla ga ga tourism re yo jene ngata chi chi ra ngata pa da yo sa ga ki eco tourism zare ta tara eco tourism chin zare pa da ngati dar ladakh se environment kafi fragile ho ta mana nazuk ho ta ki dia no zyada mana abadi sustain ba yan jas me ta dik thak jas me ta kyunki ngati resource un kafi limited ho ta abadi bade jesus bikadi tourism mampo unjas bikanga ta problem ji khaji ga yo ta jese ki di waste management di gandagi ma mampo himo bi ta ta tourism mana mampo gandagi bi ta ta na dun sa khatam me manage bi ta kafi problem chena di nazar aj jax ta ta eco tourism jo hai do ate promote chino do ate 2 lakh dyan zyada madam ate khagle ne ta chayo din jo kyunki ga ga jis pe ngana eco tourism sar bana daringa thira mangpo le hi ngati kargi le sanskar indra sankar in home stays re ta na khu de tent kyon se di jo bahar langa ti spang sa hai ka bahar la outdoor and ro ka ti open space sa kandu khu duk ma duk pa ngati home stays sa local home stays re guest house re ta na sa kanu yani local people is na on ra kiraya ta so ta du jo jaga sa kanu promote bino di anga ta solar energy jere promote bino ta dare ngati government is kafi ngati ladakh sunano solar energy scope at phs bika ngati environment mana kafi nazu ge jas bika ngata solar energy yani solar ek ngata bijli provide be dun develop jata du na ngata organic farming jere yani ngati de chemical fertilizer sak jere di dun ngate khatun jere ngate use ma bang ate ngate organic farming jere ta ngate fasal sanu ngate ngate local loot sakta ngata organic jo nuksan kam hota di chiz la ngate promote de dun la jere ta ngate eco tourism ta ka se ngi se re jing ate ladakh sa tu adventure tourism jere ta sko batang adventure tourism eng gazu zaban ngata pa to ngata trekking jere ngati ladakh sa sanskarun lano de kafi trekking cheta ngata ya ngati leh cheta ngata river rafting jere kafi ngati de kargil layo ngati leh ngati sanskar la chat yani de ngati di chhi ka rafting bachas pe aro ya cycling wo dekho ngata dar logo khachin na thoma jata kafi marathon che cycling che और विंटर स्पोर्ट्स ngati re jese ki ngati re ice hockey jere dis hockey dis us games ngati sibet dun lahatas kafi hak khag dun ano khag len jas pe dun ano ngati kafi ahmiyat ta dun lahatas jasin adventure tourism theek hai dun ata cha nuksan ching ati environment bina yo cha men tourism bo ati sustain lucious ina ngata dyo de zo khal lucious ina ne yang ji ji ngata cultural tourism jere ta cultural tourism jese ki ngani ara patut culture se related ji ngata festival che ta ngata jese ki le ngata zarna zanska la zarna losar zare festival chet den kafi gachi fistana khagle ma ngata culture chagalta den ngata recently thong ma zanga ti kargi la suru festival so ngata ati union minister sakpe kati kargi la suru festival di chigna gozu bas suru

Pono kalim tamze zeret nga wakh namza met nga tire dusse di kezer bala Gwana zes narena ga chi zir ciromin Kwe ati zir cik, kwe ame zir cik Ha, kuri khas cik, kuri shengen dun cik met pa pepi ucha men Zan nga ti dene dar tur chuan nang ki Lak ton fi busin ga maa chungan na pe Gwana emi parishan bez pa ma Gwana di taksi qesum qesmi Malab, ju halat pa akhir kar spera dekong se ju Maasha